0: Chanangya chin no bobo chin yo il pra hao bo chi gi chang ka bang ma to
1: ta
0: tang pa chi ni ba kha chi to khlai le nya ni ba dai chi na bon sai ko lai nya chi na ngo chi ma nya chi na ngo ang bo a ge wa a ba ha chen na srang ge chi na mai ha cha ya bon jo to no chung ba ja la chalang e phal na phale a so ko phale ba ma no dukan potor potor khai nya to ngo bu ni hul sha la ra di bo sok ta no ra nga ji na ne borok na ji na ka ba ma chi roti bo khai phal di roti bo thang o thang ya
1: au au
0: roti bo bang ka bang

Ono kare tongi maya, lebe nono nubi maya. Kapal kangsawi kayo, hongsi ay chingong mokol ti ani.

rechapung kanalaine bak jani ni rechapung kanana hine koi horka ankai pya ba rechapung ni je kokthai samane o rechapung ni kokthai ang male ha pano oro ni rechapung ang no khana resine kha khlai nang o rechapung khana tok jaga na